0: Daman dai ba da dadewa ba wasu shugabannin wasu kamfanoni na kasar Amerika sun kawo ziyara a jamhuriyar ta Nijar inda suka samu tattaunawa da ministan kula da harkokin ma'adanai na karkashin kasa wanda ake ganin shigowar kamfanin na Amerika cikin harkokin haka da kuma sayan karfin uranium batune da masana masu sharhi kan harkokin ma'adanai na karkashin kasa irin su ai sami ciro ma ke ganin cewa babu wani abun mamaki ko kadan a cikin sa
1: nan abinda za a duba shine cewa wannan kamfani na ƙasar Canada a cikin tsare-tsaren da yayi na aiki ya bi ka'idodi wanda ƙasar Niger ta gindaya mishi ko bai bi ba aiko su Amerika ko kuma wance ne ai horon sabon idan suka komo suka yi biyayya ga ka'idodi wanda Niger ta aza musu ai sai su dawo su yi wannan aiki abinda ake so shine kamfani in za ya aiki duk wani sharadi ko wani ka'idodi wanda ƙasa ta gindaya ya mutunta su ya musu biyayya ba wai cewa ya kawo kudaden ai aiki
0: ga masana da ke bibiyar lamuran kasar ta Niger sau da kafa kamar su Dr. Atone Maiwa malami a jami'ar birnin Tawa kuma masanin dokokin shari'a na kallon rungumar kamfanonin Amurka kan batun haka da sayar da karfin uranium na yankin da sa kasar ta Niger a matsayin wani ma'auni da ke nuna martaba da ingancin hulɗar kasuwanci da haɓaka tattalin arziki tsakanin kasashe masu tasowa da waɗanda suke da babban ci gaba
2: ita hulɗar kasuwanci da haɓaka tattalin arziki akasari ba ta fuskantar tasirin rashin jituwa na siyasa kinan kaga abunda yau ake gani tsakanin hukumomi da kamfanonin Amurka yana iya kasancewa wata dama wadda har ƙasar Faransa za ta iya kasancewa cikin hulɗa ta musamman da hukumomin jamhuriyar Nijar wadda ba fasalinta ɗai ba da irin hulɗar da aka katse tsakanin ƙasashen guda biyu akasari abinda ke ba da wuya shine rashin fahimtar cewa hulɗar ƙasa da ƙasa kowane sashi yana da nashi muhimmanci kowane sashi yana da nashi tasiri
0: ana iya cewa duk duniya babu ƙasa da ta ishi kanta ita kadai ba tare da ta yi hulɗa da wata ƙasa ba kuma a fannin tattalin arziki tsaro da ma sauran al'amura na rayuwa sannan ƙasa na saka tsari ne cikin harkokinta na ci gaba daidai da yadda take ganin muradunta za su biya saɓanin yadda wasu ke danganta korar Faransa da rungumar Amurka tamkar an kicin biri ne an ci dila a cewar ɗan fafutuka mai sharhi ta yanar gizo kan harkokin da ke gudana a ƙasar ta Nijar Umar Kante
3: wannan tahowa da Amurka ta yi da wani sabon alaka da take so mu kulla ni ina ganin babu wani babban arziki da ya tunkare mu a yanzu wanda ya huce wannan me nake nihi idan Amurka ta zo bayan ta san mun taɓa yanke hulɗa da ita bisa kan waɗansu abubuwa ko lahihuka da ko mu ko su muke ganin ko suke ganin musu ko sun mana kuma wannan zawar da za a yi ai magana ce za a yi wa da ƙasa da ƙasa za su zauna a gani wannan abin ya cancanta yana gyara mu ko bai gyara mu yana kama da wancan abin da muka sani na da ko bai kama da shi
0: shi dai wannan kamfani na haƙar uranium na Global Atomic Corporation na ƙasar Canada kamfani ne da ya jima da samun wannan kwangila a ƙasar ta Niger sai dai kuma a wani lokaci ya gamu da cikas na samun kudaden tafiyar da wannan aiki na kamfanin wanda sai a yanzu kamfanin ya samu hannun jari daga Amurkawa wanda ake ganin zuba wannan hannun jari nasu zai ba su damar kasancewa a sahun gaba na masu sayan karfin na uranium daga wannan kamfani lamarin da ake ganin zai kasance wata babbar riba ga ƙasar ta Amurka da ma ƙasar Niger Salisu Bukari DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger
4: To idan muka bar jamhuriyar Niger bara mu koma Senegal inda noman shinkafa ke fuskantar babban kalubale da ma matsaloli da dama wanda ke shafar manoma da kuma burin da gwamnati ke da shi na wadatar da kasar da abinci kafin shekarar 2030 manoman da ke aiki a gonakin shinkafa na fuskantar cutar schistosomiasis wanda ake kamuwa da ita ta jikin katantanwa da suka mamaye gonakin shinkafa ga dai Binta Ali Zurmi dauke da karin bayani
5: Noman shinkafa na cin karo da kalubale masu yawa a ƙasar Senegal inda katantanwa ke hana amfanin gona katabus da kuma cutar da manoma da cutar schistosomiasis cutar da ake samun ta daga tsutsotsi da ke haifar da tsananin kaikayin fata har ya zuwa lalacewar gabobin jiki a wasu lokuta ma wannan cutar na yin sanadiyar mutuwar manoma idan ba a yi maganin ta ba hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi hasashen cewa mutane miliyan 254 ne ke bukatar rigakafi kuma kashi 94 cikin 100 ne waɗanda ke bukatar maganin suna zaune ne a nahiyar Afirka. Kazalika hukumar ta bayyana cewa yanzu haka an samu rahoton yaduwar wannan cuta a kasashe sama da 79. Masana kimiyya na faɗi tashin ganin an magance wannan matsala duba da muhimmancin da noman shinkafa ke da shi a kasar ta Senegal. Tuni aka fara gwaje-gwajen shigar da kifi a gonakai. A cewar Ali Ibrahim babban jami'i a cibiyar African Rice, rashin yankin Sahel wannan matakin zai taimaka matuka sai dai za a iya fuskantar kalubale daga bangaren manoma. Yace idan aka gudanar da gwaji a yankunan karkara tare da manoma kai tsaye akwai abubuwa da dama da ba za a iya saka ido a kai ba. Amma dai manufar ita ce da zara an samu sakamako mai kyau a ƙara girman wannan aiki a kasashen Afirka da dama da su ma ke fuskantar wannan matsala a gonakin shinkafarsu. Sakamakon gwajin da aka gudanar ya nuna cewa sanya kifi a gonakin shinkafa ya ƙara yawan amfanin gona da kashi 25 cikin 100 tare da samar da ribar da ta kai akalla dala 380 a shekara ga kowane manomin shinkafa. Bugu da ƙari ana kuma samun ƙarancin katantanwa a gonakin da ke da kifaye. Musa Ndaye na daga cikin manoman da suka fara ganin sauyi a gonakinsu tun bayan karɓar wannan sabon tsarin. Yace na lura nau'in kifi na tilapia da aka sanya a gona domin yaƙi da katantanwar da ke ɗauke da cutar schistosomiasis yana girma da saurin. Idan aka sanya waɗannan kifayen a gonakai suna kaiwa ga girman da ya dace cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda hakan ke tabbatar da cewa akwai yalwar abinci a gare su. Wato waɗannan ƙwari da suka addabe mu. To da dama dai na ganin wannan hanya ce mai bullewa wacce ko baya ga samar da amfanin gona mai kyau har ma da inganta lafiyar manoman da a baya ake fama da cututtuka masu nasaba da ƙwarin da ke lalata amfanin gona.
4: Tuma Dalla da wannan rahoto na Binta Ali Zurmi maka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin nan ga wannan saƙon.

0: Ana sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW a gasar cin kofin mata na duniya da ke gudana a kasar Poland na 'yan kasa da shekaru 20. Kasar Colombia ta yi waje da matasan 'yan Najeriya a wasan kusa da na kusa da na ƙarshe. Daga Bauchi a Najeriya, wakilin Maliu Muhammad Waziri ya duba mana tasirin wannan wasa.
1: Ita ma Super Falconet ta bi sahun sauran kungiyoyin kwallon kafa a Najeriya da shekarar 2026 ta zo musu da gagarumin kalubale na rashin tabuka abin kirki a gasa daban-daban tun daga na cikin gida har zuwa matakin duniya, bayan da akasarin 'yan Najeriya suka kwalla fare akan tawagar 'yan matan 'yan kasa da shekara 20, waɗanda suka sa ran za ta ciri tuta wajen samarwa 'yan kasar wani abin da zai faranta musu rai. Ko da yake kafin ficewar Najeriya a wannan mataki na kwata final ta taka rawar gani a matakin rukuni, wanda hakan ne ma yasa masu bibiyar gasar suka ci burin cewa Falconet din na iya bada mamaki. Jennifer Emmanuel da ke bibiyar gasar ta bayyana dalilan da take ganin suka kai Falconet ficewa a gasar.
2: Ya cire Nigeria da aka yi daga tournament din nan, gaskiya a result din bai mana dadi ba.
1: Menene kike ganin ya jawo ficewar Falconet a wannan gasa, sannan kuma menene kike ganin idan da an yi wata kila da yanzu ita togar 'yan matan tana nan a gasar an ci gaba da damuwa da ita, watakila mata kai wasan karshe?
3: Don akwai players da ya kamata su ne sun cancanta a sa su a cikin wasa, amma dukansu suna kan benchi. So an nuna kawai gaskiya son zuciya, ina ga shi yasa ba su yi kokari ba. Inda ana neman ci din nan, ya kamata da waɗannan da aka sa su a benchi su ne ya cancanci su buga.
1: A nahiyar Afirka gabaɗaya, Super Falconet ta Najeriya ita ce ta fi kowace ƙasa a matakin 'yan ƙasa da shekara 20 nasara a tarihin gasar cin kofin duniya, inda ta je wasan ƙarshe har sau biyu a shekarar 2010 da kuma 2014, inda ta sha kayi. Wannan ne ma ya sa a wannan karan da ta doke 'yan matan Burtaniya, mai sharhin wasanni a Najeriya Abdullahi Kano ya samu ƙwarin gwiwa kafin kuma Colombia ta sallame ta zuwa gida.

0: Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sai da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce shugabar kungiyar manoma a FAN rashin jihar Kaduna.
1: Gaskiya muna fuskantar kalubale ta hanyoyi da dama. Kaga musamman yanzu rayuwa abubuwa sun yi tsada. Kaga muna sayan taki da tsada, shi karan kanshi iri in kana son mai inganci dole sai ka saye shi da kuɗi da yawa. To amma kuma zaga har yanzu farashin kayan ba wai suna sama bane yanda ya kamata. Farashin abubuwa zaga da yawanci suna ƙasa. Amma shi taki kaga muna sayan taki da tsada, iri da tsada ga su karan kansu ma'aikata, tunda muna noman ne amma komi sai mun dauki masu mana noma, masu mana shuka, masu mana komi, kuma duk wanda suka yi maka aiki kaga dole zaka biya su saboda kai ma kai abu ne domin ka samu.
0: Noma ya fi gaban shuka da girbi kawai. Ya kunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rumbu da safarar amfanin da kasuwancin sa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma, suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumar rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna

0: kokari sosai, saboda za ka da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, za ka mata suna dagewa suna ba da gudunmansu sosai a kan harkar noma, musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki ɗaya.
1: Mace manomiya na iya yin noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar, ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimakawa samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimakawa mata a harkar noma ba wai taimakon mata ba ne kaɗai, taimakawa iyali ne baki ɗaya, da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Marjanatu Umar, shugabar ƙungiyar manoma ta Afan reshen jihar Kaduna ta nunar.
0: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi, da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita, saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abin da muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa, saboda mu ma abin da muke target mun ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abin da muke tunanin za mu cimmawa.
1: A cikin al'ummomi da dama, mata ba sa samun damammaki kamar ta kurorin su maza wajen mallakar gona, ko da ma kuma sun samu gonar ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
0: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hekta ɗaya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hekta goma ma, in har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hekta goma ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi za mu iya yin wannan abubuwan, kuma kaga duk dai ƙaruwar ƙasa ne, domin za a noma kuma mutane za su amfana, tun daga kayan nan an noma ko mun fito da shi kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
1: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka, mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma, kamar da Hajiya Marjanatu Umar, shugabar manoma a Afan a jihar Kaduna ta nunar.
0: Yanda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yanda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yanda mutane ma suke tunani. Sai in ga da hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai zani, muna da matuƙar yin ƙoƙari a kai, kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwa kwarya shine sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da ƙaruwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Kananan manoma mata musamman su ne suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili ya sa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdulmalik, shugabar kungiyar Green Growth, ƙwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna buƙatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su dan canza a samu ci gaba don a yi ƙoƙarin samun food security yadda ake buƙatar shi, yadda gwamnati suke ta ƙoƙari a samu.
0: A fannin kasuwa, manoma da dama na samun matsaloli wajen sayar da amfanin gonarsu da daraja. Rashin kyakkyawar ajiyar amfanin gonar da safararsa da rashin farashi mai kyau na rage musu riba. To ko ta wace hanya mata manoma za su bunƙasa ribarsu a wannan fanni? Hajiya Maryam Abdulmalik ta yi tsokaci.
1: Manoma sun samu wannan ilimi, to kaga abubuwa zai canza musu. Kuɗi za su samu fiye da yanda suke samu saboda shi amfanin gona da za su cire a kowane hekta zai karu. Misali suna samun 60 a hekta, to zai iya kai 100 ko 150. To ka gani an karu kenan. Idan aka yi haka za a samu ci gaba na tara abinci wanda zai kawo ma kasan arziki. Sannan kuma exports din mu zai yawa. Za a samu abinci da za mu ci da har wanda ma za a kai kasa waje.
0: La'akari da waɗannan matsaloli, shin mata manoma a Najeriya suna da kyakkyawar makoma a harkar noman a nan gaba?
1: Suna da shi. Abin da challenge din shine ya kamata a ce gwamnati da su multilateral sun fito da funding sun kawo a samu a yi wannan capacity building ma manoma da yawa. So that ba sai a kan shinkafa aka siya ba. Kowane commodity, kowane crop ana iya gwada wannan a gani amfanin ya fi yanda aka saba yi.
0: Wata dama da mata manoma suke da ita ce yin noman domin kasuwanci ba don abin da za a ci a gida ba. Sai dai Maryam Abdulmalik ta ce manoma za su ci moriyar amfani mai yawa idan suka kiyaye da dabarun shuka na gaba bayan girbi.
1: To idan aka samu amfanin, misali kasan manoma idan aka yi girbe sukan ajiye amfani su yi amfani da shi next year ko next season. To shi wannan amfanin dole sai an tace shi ai idan an zo shukawa.
0: Idan mata suka samu damar cimma nasara ayyukansu na noma, to ko iyalai da al'umma za su amfana. Najeriya na da ɗimbin albarkatun gona mai yawa. Kalubalen kawai shine kawar da duk wani tarnaƙi da ke hana ruwa gudu wajen hana mata cimma gaci a burinsu na noma. Tallafa mata manoma tamkar zuba jari ne na kyautatuwar rayuwa da makoma mai kyau a Najeriya. To masauraro, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Tuma Adalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin da yake karanto batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. To Madalla, wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Rilwane Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace, ina kira ga matasanmu na Arewa, zaben shekara ta 2027 na nan tafi. Bangar siyasa da dabanci da rabon taliya na hanyar zuwa. Ya kamata mu yi taka tsantsan da waɗannan abubuwan tun kafin lokaci ya ƙure. Ƙuri'ar ka 'yancinka. Duk da cewa ba lalle bane a baka abin da ka zaɓa, amma mu yi dai zaɓen mai tsafta tare da kyakkyawar addu'ar Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. wasika gaba ta kuce mamman Shazal Maina Sorowa da Sandawo Alaska Tsatsinburin da Usman Maidala Bausheri tare da Ciro Malana Umara Maina Sorowa suka ce a yau so muke ku ba mu dama mu bayyana ra'ayin mu a bisa yadda babban hutu ke dabda karewa a kasar mu Niger inda a ranar 1 ga watan Oktoba za a bude makarantu dan haka ne muke kira ga hukumomin kasar tun yanzu da ya kamata a kai kayayyakin aiki lungu da sako na kasar tamu gwamnati kuma ta biya haƙoƙin malaman makarantun bokon kasar musamman ma ƴan kwantiragi dan ganin komai ya kankama daga ƙarshe muke wa kasar mu addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali da ma tsaro mai dorewa sai wasika Haddabu mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa sakon kira na zuwa ga hukumar lafiya ta duniya wato WHO da ya kamata ta yi kokarin daukar matakin gaggawa a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo akan bullar cutar Ebola wadda ta sake kunno kai a kasar domin kaucewa yaduwarta a sassan duniya muna fatan Allah ya kawo mana saukin dukkanin cututtukan da suke bulla a kasashen duniya baki daya wasika gaba ta kace Biliya Yakubu Dandinshe yace ina kira ga mai girma shugaban kasar Najeriya da ya duba halin da ƴan Najeriya ke ciki babu yadda za a yi su ƙara zabar sa duba da cewa man fetur ya ƙara tsada gashi kuma ya gaza cika alƙawuran sa na wutar lantarki sai wasika haɗin gwiwa ta hannun tasiu unguwar Tudu da Magaram da Isuwu Madattai da Dahir Zakin Soyayya da Arma Dan Mai Ganga da Yusuf Haruna Kariya da Ibrahim Kaila da Idi Idda unguwar Tudu tare da Lawan Dan Kwairo suka ce a yau mun shigo ne da shawara ga ƴan uwan mu ƴan Najeriya waɗanda suke shirye-shiryen zabe da ke tunkarar su to shawaran mu ita ce ya kamata su yi tunani domin zaben shugaban da zai ceto Najeriya daga halin da take ciki a yanzu wanda talaka shike kokawa da rashin tsaro ga rashin ilimin ƴaƴan su ga rashin kiwon lafiya mai kyau da kuma rashin hanyoyi kai abin yafi karfin ma a kirga wanda nauyi ne na shugabanni da ya kamata su magance wa talaka amma hakan ya gagaru kundila a Najeriya to fatan mu dai Allah ya ba ku shugaba mai adalci da zai magance muku duk wasu matsaloli da ƴan Najeriya ke fama da su

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kuce Gali Mamman Ibra, ɗan Nijar mai shafshaf, tare da Yakubu mai aski ba daraka, da Mamman Sani Dauda Cinwazza, da Lawwali na banki Adamu Sunusi, tare da Sala na Kano Bande, daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu ƙara tunatar da al'ummar ƙasarmu Nijar da su ƙara zage damtse wajen gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya da kuma shiga tsakanin ƙasarmu Nijar da duk wani mai neman hana al'ummar ƙasarmu yin bacci da ido biyu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah Ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sani Dawo Alaska Tsatsinburin da Umar Ado Usman tare da Mujahid Tela Kuka Sammu daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Suka ce muna kira ga manoma, yanayin bana akwai ƙarancin abinci. Mutane ya kamata duk wanda ya samu amfanin gona to ya adana shi, ba wai ya kai kasuwa ya sayar ba. Ya kamata gwamnatin Nijar mai adalci ta yi wani kwamiti wanda zai shiga karkara don gani da ido yanayin da damunar bana take ciki, domin akwai masu bukata ta musamman. Sai wasiƙar Murtala Ahmad kan Giwa ya ce har yanzu muna ƙara kira ga hukumar kula da haɗarurruka ta jihar Kebbi, wato road safety, da cewa al'ummar garin kan Giwa na buƙatar jami'anta domin kawo doka da oda kan masu tukin ganganci. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa a Najeriya. Ya ce yau zan bayyana ra'ayina ne akan yadda matasa suke kashe zuciyarsu suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe, bayan kuma 'yan siyasar ba ta su suke yi ba, domin da zarar sun ci zaɓe za su manta da su, sai bayan shekaru huɗu sannan su sake tunawa da su. Saboda haka ya kamata matasa su yi wa kansu karatun ta nutsu, su rungumi sana'a komai ƙanƙantar ta domin su rufa kansu asiri.

0: Ana sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW a gasar cin kofin mata na duniya da ke gudana a kasar Poland na 'yan kasa da shekaru 20. Kasar Colombia ta yi waje da matasan 'yan Najeriya a wasan kusa da na kusa da na ƙarshe. Daga Bauchi a Najeriya, wakilin Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana tasirin wannan wasa.
1: Ita ma Super Falconet ta bi sahun sauran kungiyoyin kwallon kafa a Najeriya da shekarar 2026 ta zo musu da gagarumin kalubali na rashin tabuka abin kirki a gasa daban-daban tun daga na cikin gida har zuwa matakin duniya, bayan da akasarin 'yan Najeriya suka kwalla fare akan tawagar 'yan matan 'yan kasa da shekara 20, waɗanda suka sa ran za ta ciri tuta wajen samarwa 'yan kasar wani abin da zai faranta musu rai. Ko da yake kafin ficewar Najeriya a wannan mataki na quarter final ta taka rawar gani a matakin rukuni, wanda hakan ne ma yasa masu bibiyar gasar suka ci burin cewa Falconet din na iya bada mamaki. Jennifer Emmanuel da ke bibiyar gasar ta bayyana dalilan da take ganin suka kai Falconet ficewa a gasar.
2: Ya cire Nigeria da aka yi daga tournament din nan, gaskiya result din bai mana dadi ba.
1: Menene kike ganin ya jawo ficewar Falconet a wannan gasa, sannan kuma menene kike ganin idan da an yi wata kila da yanzu ita togar 'yan matan tana nan a gasar an ci gaba da damuwa da ita watakila ma ta kai wasan ƙarshe?
3: Don akwai players da ya kamata su ne sun cancanta a sa su a cikin wasa, amma dukansu suna kan benchi. So an nuna kawai gaskiya son zuciya, ina ga shi yasa ba su yi kokari ba. Inda ana neman ci din nan, ya kamata da waɗannan da aka sa su a benchi su ne ya cancanci su buga.
1: A nahiyar Afirka gaba ɗaya, Super Falconet ta Najeriya ita ce ta fi kowace ƙasa a matakin 'yan ƙasa da shekara 20 nasara a tarihin gasar cin kofin duniya, inda ta je wasan ƙarshe har sau biyu a shekarar 2010 da kuma 2014, inda ta sha kayi. Wannan ne ma yasa a wannan karan da ta doke 'yan matan Burtaniya, mai sharhin wasanni a Najeriya Abdullahi Kanu ya samu ƙwarin gwiwa kafin kuma Colombia ta sallame ta zuwa gida.
4: To lallai sun yi kokari, duk wasan da aka ce an cika kwallo ɗaya ka jima Hausawa ke cewa ɗaya mai ban haushi. To lallai sun iya bakin kokarinsu da dukkanin damammaki, amma ban yi ci tira.
1: Wasu na ganin kamar matsalolin da tawagogin 'yan ƙwallon Najeriya a matakai daban-daban suke samu musamman a wannan shekara ta 2026 na da alaƙa ne da abubuwan da ke faruwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar. Kana ganin a wannan wasa ma za a iya cewa hakan ya nuna kenan?
4: Abubuwa da dambaruwa da

0: Tuma Adala da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku ga shirinmu na gaba inda za ku ji Zainab da Tawagatta.
1: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Ma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. Zamu dora da kashi na 8 a wasan namu na ɗan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. A kashin da ya gabata an yi wa Rabiu tiyata a garin Tunkuza dan a cire masa wani kare da yake tofo masa a kwakwalwarsa. A daidai wannan lokaci ne kuma aka yi addu'ar mutuwar Surayya kakar gaje a wani kauye dake wajen gari wadda ta rasu sanadiyar saran maciji. Mahukuntan kauyen sun nemi al'umar kauyen da su dauki matakan inganta yanayin rayuwarsu da kansu maimakon su rika dogaro da tallafin gwamnati. Wannan magana ta harzuka Zainab da Gaje wanda hakan ya sa Gaje ta yanke shawarar daukan wani mataki da kanta. To ko me za ta yi? Ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya a wannan kashi na yau mai taken wani abu wai shi nisa.
4: Askin dai baya tafiya cikin jin dadi saboda gashin Rabiu sai zubewa yake yi sakamakon maganin kansa da aka yi masa.
5: Ka daina motsi mana Rabiu. Ba fa za mu gama ba idan ka ci gaba da wannan mutsumutsin. Ha? Ga Gaje na kira a waya. Sanni Gaje.
6: Yawa Zainab, kina lafiya?
5: Eh, lafiya amma ba lau ba.
6: Ayya Zainab, na sani Rabiu yana baki gashi ko?
5: Ke dai bari.
6: Sanni da kokari. Ayya, dada abin da zan iya yi da nayi. Kin san me dama? So nake nayi magana da shi yana kusa?
5: Eh, yana kusa gashi nan. Rabiu, Gaje ce.
7: Sanni Gaje. Kina lafiya?
6: Kana ji Rabiu? Ba sani ba ko Zainab ta yi ma magana game da wani batu na kula da lafiya da muka tattauna lokacin da muke tare da ita a ƙauye.
7: Kula da lafiya? Kai, gaskiya ba zan iya tuna wannan maganar ba.
6: To kamar dai yanda ka sani, kaka ta rasu ne wai saboda nisa kawai da rashin kyan hanya. Da a ce hanyar tana da kyau, da sun iya kaiwa ga asibiti a lokacin da ya kamata, da kuma ta samu kulawar likita. Da wataƙila kaka bata mutu ba.
7: Eh, na san haka. Ki yi haƙuri Gaje. Sale ya faɗa mu.
6: Ha ba kai kuwa Rabiu. Ka daina kira sunan babanka da sunan shi mana.
7: Na ji. Ci gaba da magana ki sai aka yi.
6: Shikenan. Wannan ne yasa muka fara tunanin yadda za mu taimaka wa mutanen ƙauyen su rika samun damar amfana da ayyukan kula da lafiya.
7: Oh, wannan maganar? Eh, na tuna gaskiya. Mun yi maganar. Amma dai sama-sama muka yi maganar. Yanzu me kike so?
6: Me nake so? Wannan wizard din kwakwalwar ta kamana tunda yanzu tayi lafiya Rabiu. Ta yaya zaka warware mana wannan matsalar?
7: To idan ba za ku iya kai mutane zuwa gurin kula da lafiya ba, ai sai ku kawo ayyukan kula da lafiya inda mutanen suke ko?
6: Me kake nufi kenan?
7: Ina nufin za ku iya amfani da jirgi mara matuki. Na taba karantawa cewa wasu kasashe suna amfani da jirage marasa matuka domin raba magunguna zuwa wuraren da suke da nisa.
6: To, wannan tunani ne mai kyau gaskiya. Amma ta yaya wannan zai iya aiki a namu yanayin?
7: Me zai hana ki yi magana da Dr. Kulu? Kamar fa ta san abubuwa da yawa game da irin waɗannan abubuwan. Kuma gaskiya tana da kirki sosai. Zan ma iya roƙar ta sai ta taimaka miki.
6: Za ka iya yi min wannan?
7: Kwarai kuwa.
6: Kai, na gode Rabiu. Dama na san za ka iya.
4: Awal da Sima suka shiga cikin cibiyar karɓar waya fuskokinsu cikin damuwa. Ga alama dai Awal ya fi Siman hasala. Ba sa samun ciniki kamar yadda suka yi fata, ko kuma dai harkar tasu ba ta garawa yadda ya kamata. Lamarin gaba ɗaya ya fara damun Awal, har ta kai ga yana ma bayyana damuwarsa a lokacin aikinsa.
8: Ni za ku nuna kuna aiki? Kuna jin ba ma juyo ku ne tun daga kan hanya? Kuna ta dariya sai ka ce wasu 'yan mata?
9: Ka bi a hankali Awal.
8: To kai, wai ba wanda zai amsa wannan wayar ne? Kana ta ringin tun ɗazu? amma kuna zauna a wurin kun yi shiru yake cewa ni tsumma cikin randa
9: ba awwal nawa ka bi a hankali mana nace ka kwanta a hankali
8: waɗannan mutanen ba sa yin aikin su akwai kudade da ya kamata mu biya fa ko ba haka bane
9: haka ne
8: kuma suna na sa ran zuwa ƙarshen mako a biya su albashi sannan yanzu me suke yi suna zuwa nan ne kawai dan su tattauna game da hutun su
10: da ƙarshen mako
8: ko ba haka bane malalatan banza kawai malalatan
9: awwal
8: menene
9: kai hakuri nace ka kwantar da hankalinka
8: kin ga malama hankali na kwance yake amma ya kamata wani ya nuna shi shugaba ne a wannan wuri kuma ni ne shugaban
10: gaskiya ne gaskiya ne
9: to amma ai ya kamata kai shi cikin mutuntawa babu bukatar hayaniya ai
8: shikenan kina da gaskiya ki hakuri
9: ni ba ni zaka ba hakuri ba su zaka ba wa hakuri
8: haka ne to ku yi hakuri gaji
10: ba ba kuma
8: amma ina fatan kun fahimci abin da nake bukata
10: muna
8: son mu sayar da kaya ba za mu zauna a hakan nan ba idan har muna son kuɗi to dole sai mun kokarta kada wani mai wayan ya zo da wani abin da yafi namu kun gane ko
10: gaskiya kun gane
0: da kyau amma isa ba wannan
8: da kyau to yanzu kun shirye koma bakin aiki don mu samu kuɗi
10: mun shirya
8: ban ji ku ba cewa ne kun shirye koma bakin aiki don mu samu kuɗi
10: mun shirya
8: to shikenan mu ci gaba da aiki mu je mu sayar da kaya don mu samu kuɗi
10: ga wayan nan ka shi goma kuma ga wayan nan
4: gaji ta saita kyamarar wayarta tana kallanta Rabiu ya faɗa mata cewa Dr. Kulu ta mai da hankali ga samar da damar kula da lafiya ga kowa kuma tana da tunani na samun ci gaba yayi magana da ita kuma Dr. Kulun ta yadda da cewa su gana da ita ta internet yanzu headphone din gaje yayi ƙara wato dai ya fara aiki fuskar wayarta ta walƙa hotunan mutane biyu sun bayyana a tare wato Rabiu da wata mata wadda ta dauka cewa ita ce Dr. Kulu
11: sannan ku dai
12: sannu gaje wannan ita ce Dr. Kulu Dr. ga yar uwartawa
11: sannu Dr. Kulu gaskiya ban san irin godiyan da zan miki ba saboda wannan lokacin da kika bani dan tattaunawa
12: ba komai gaje nike da godiya Rabiu ya faɗa min irin halin da kika samu kanki a ciki.
11: Haka ne gaskiya likita. Na san baki da lokaci sosai. To dan haka zan tafi kan batun kai tsaye. Iyayena suna zaune ne a ƙauyen Kayo, mara ci gaba. Sunan ƙauyen namu Garewa ne. Babu gine-ginen gwamnati ingantattu. Haɗi da cewa ma babu asibitoci a wajen. Ga alama kuma mahukuntan ƙauyen ko dai ba za su iya yi ba. Ko kuma ba su da niyyar kawo dauki. Don haka sai ni da ƴan uwana muke tunanin ko akwai wani abin da zamu iya yi don mu tattara kan al'umma mu samu mafita ga matsalar mu.
12: Amma kun yi tunanin yin amfani da basirar kwamfuta mai kula da lafiya?
13: Amma likita kamar yadda gaje ta faɗa miki gare wani ƙauye ne sosai fa. Bani da tabbacin cewa fasahohin zamani za su yi aiki a wajen.
12: Ba haka bane. Tsab zai yi. Misali, tuni wasu kasashen suka fara amfani da rumfunar bada magani ta waya.
11: Me kenan likita?
12: Rumfunar bada magani ta waya, wasu kananan rumfuna ne da suke dauke da basirar kwamfuta wanda take iya duba mara lafiya daga nesa. Kuma tana kula da kananan cututtuka, wasu lokutan ma har da manyan cututtuka.
13: To amma ya abin yake yin aiki likita?
12: Ana hada rumfunar ne da likitoci na gaske ta internet. Kuma waɗannan likitocin za su iya rubuta wa mara lafiya magani daga duk inda suke a duniya.
11: Abin mamaki baya karewa. Gaskiya wannan zai iya zama mafita ta gaske da za ta yi ga mutanen ƙauye.
12: Kwarai kuwa.
13: Amma likita wannan ai ba zai magance matsalar samar da magani ba.
12: To anan ne za mu buƙaci amfani da na'urar raba magani masu amfani da basirar kwamfuta. Su kuma waɗannan ko dai a sa su a rumfunar kula da lafiyar ta wayar ko kuma a samar da su wani wajen daban. Za ka biya wani caji ne sai ka shigar da lambobinka na musamman da likitan da ya duba ka ya baka sai kawai na'urar ta baka maganin da kake buƙata. Dan mu fara wani abu. Ina ganin zan iya magana da wasu abokan aiki na dan su bani shawarwari. ba wanda ya san abin da zai faru idan muka iya samar da waɗannan rumfunan kula da lafiyar waya a ƙauyukarku. Wataƙila za mu iya aiki a matsayin likitoci daga nesa.
11: Kai, wallahi mun gode sosai. Kai, ni yanzu ma nake jin abin zai yiwu. Na yi murna sosai gaskiya likita.
12: Ki kwantar da hankalinki. Yanzu abu na farko dai, ya kamata mu sani kuma ta yaya za mu samu waɗannan injina. Tuni ƙungiyar ma'aikatar lafiya wanda nake ciki ta fara tunanin ta yaya za ta ba wa al'umma gudunmuwa. A matsayin wani aikinmu na tallafawa al'umma, zan tattauna wannan tunanin da su, mu ga me zai yiwu.
11: Haba dakto da gaske?
12: Kwarai kuwa gaje, irin wannan muhimmin aiki?
11: Kai, wallahi ina godiya sosai, ni ban ma san wani irin godiya zan miki ba.
12: Kada ki yi saurin yi min godiya. Ki jira dai mu ga abin da zai faru tukunna. Yanzu dai ku yi mini afuwa, ina da marasa lafiyan da zan duba. Sai mun yi magana.
13: Nagode kwarai Dr. Kulu. Da kika yarda kika tattauna da ƴar uwata. Nagode.
12: Ni ma nagode sosai. Gaje, kada ki ji wani abu. Ki tantube ni kawai idan kina da bukata. Wata tambaya. Kin gane ko?
11: Insha Allah ku likita wallahi zan tantube ki. Nagode sosai sai anjima.
12: To sai anjima.
3: Da haka ne muka kawo ƙarshen wannan kashi na 8. Shin ko fafutukar da gaje take yi za ta iya jan hankalin mutane tunda yanzu tana yunkurin samar da sabon haɗin gwiwa? Yaya batun awwal kuma? Shin ko wannan sabon kasuwancin nasa zai durƙushe ko kuma waɗannan ƴan matsaloli ne na wucin gadi? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani domin sauraron wannan kashi da ma saura da suka gabata. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: To madalla da fatan waɗannan shirye-shirye sun ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku da su a wannan yammaci. Kuma muna tare da Malama Hawa Ukaitse wadda za ta karanto mana su. A Malama Hawa, barka da warhaka.
14: Yawwa Malama Khadija, barka da aiki.
0: To mun gode Allah, ga mu akan shi kam. To yanzu kin tattaro mana ra'ayoyi iri-iri ko?
14: Ga sunan na tattaro su sai wanda kuka zaba.
0: Sai wanda muka zaba. To mu yi su daki-daki a yanda wato rahotannin suka zo, kuma kawai zaki ta yi mana su ne karazube mai ta tafiya.
14: Ai kawai mu yi su karazube.
0: Mu yi ta yin su kawai? To shikenan. To shikenan, muna sauraron ki, da wanne za mu fara?
14: To mu fara da Jamus, inda shugaba Friedrich Merz yake cikin tashin hankali.
0: Tabbas.
14: Zaben ba su tafi a
0: yanda ya yi tunani ba.
14: Yanda suka so ba yawwa.
0: Haka.
14: Shi Haruna Bawa Hassan yana cewa hakika kujerar shugaban gwamnatin Jamus na cikin tsaka mai wuya. Har ma da makomar baki a kasar bayan nasarar da AFT ta samu. To Allah ya kyauta.
0: To amin amin.
14: Sai kuma shi Mamman Shazali mai nasarowa akan da batu ɗaya, shi ma yana cewa wannan tsaka mai wuya da shugaban kasar Jamus ya shiga a game da kayan da ya sha a zaben jihohi shi ke nuni da cewar bai yi abin da ya ɗan kasar ko in ce ɗan jihohin suka so a gare shi ba. Kenan, don haka kamata ya yi ya gyara inda ake ganin an samu kurakurai tun da wuri.
0: Haka, wato a game da kayan da ya sha kenan ba?
14: Game da kayan da ya sha a zaben da suka gabata. To yanzu idan kuma muka ƙarasa ƙasa Najeriya, inda ake ta alhinin mutuwan
0: yaran matasa. Yanzu mun bar batun shugaban gwamnatin Jamus kenan.
14: Magarda ya zuwa Najeriya, inda ake alhinin mutuwan yaran nan matasa guda 37 da suka rasa rayuwa.
0: Haka a jihar Neja.
14: Wari Malam Bare Zuwa yana cewa mutuwar mutane 37 da ke hannun jami'an tsaro ba ƙaramin lamari ba ne da zai sa a yi shiru a kansa. Ya kamata binciken ya kasance na gaskiya ba tare da kare wani jami'i ko wata hukuma ba. Jama'a na da haƙƙin sanin abin da ya faru, kuma idan aka gano sakaci ko laifi a ɗauki matakin da ya dace bisa doka.
0: Wannan haka yake. To mu je batu na gaba.
14: To shi kuma Yakuba Mai Aski Badaraka yana cewa a game da alƙawarin da babban kwamandan hukumar tsaro ta farin kaya ta Najeriya ya yi na cewa babu wata rufa-rufar da za a yi kan binciken jami'an hukumar da ake zargi da hannu a mutuwar mutane 37. Allah ya sa hakan ya tabbata, kuma muna fata alkhairi. Allah ya tuna waɗanda suka yi wannan aika-aikar asiri.
0: To amin amin to ina gama malama Hauwa anan zan dakatar da ke domin lokaci na hararar mu muna godiya sosai
14: To Khadija huta lafiya
0: To muna godiya yauwa to yanzu kuma lokaci ne da zamu waya gurin mun taka a hiwa domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu
1: DW labarun duniya
4: Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewa wani rikicin kabilanci ya barke a yankin Kaoje da ke karamar hukumar Bagudu da ke jihar Kebbi kusa da iyakar jihar da Niger. Fulani makiyaya a yankin na zargin wasu ƴan sakai daga kabilun Kambara da Bargawa da ke kai musu hare-hare tare da kashe musu mutane gami da sace dukiyoyinsu. Wakilin Fulani a yankin Ardo Muhammad Ahmad Jabi ya shaida wa DW cewa ana fargabar sama da mutum 55 su ne suka salwanta a hare-haren. Tuni da ƴan sanda suka tabbatar da faruwar lamarin a jihar Kebbi kuma suna tabbatar da cewa suna ɗaukar matakai tare da kama wasu da ake zargi da hannu a rikicin. Ukraine ta ce ba za ta amince da tarayyar Turai ta sassauta takunkuman da ta kakaba wa Rasha ba a daidai lokacin da wato Brussels ke cewa kokarin cin matsaya akan sabunta takunkumin. Faransa na neman a cire sunan wani hamshakin ɗan kasuwa na Rasha da Uzbekistan Alisha Usmanov daga jerin waɗanda aka kakaba wa takunkumai. Bisa zargin da ta yi na dalilai na wato bisa abinda ta kira dalilai na tsaron ƙasa. To su dai Ukraine ta ce babu wani sauyi da zai sa a cire wasu mutane daga jerin takunkumin tana mai cewa ɗaukar irin wannan mataki zai aika da saƙon da bai dace ba ga Rasha. Yan sanda Afirka ta Kudu sun kama wasu mutum uku dangane da kisan mata ta a yankin Kimpton wato Kimpton Park dake a gabashin birnin Johannesburg. An gano garokin mata a cikin watanni biyu al'amarin da ya ja hankalin jama'a a kasar da ma kasashe na getare. Yan sanda Afirka ta Kudu sun ce sun kama wani mutum da mata biyu dangane da mace ta tara da aka gano gawarta a gefen hanya inda aka cire wasu daga cikin wato tufafinta. Lamarin ya sake jawo hankalin wato hankali akan matsalar cin zarafin mata da yawan kashe-kashe a Afirka ta Kudu kasa da ke ta gaba daga cikin alƙaluman kisan wato kai mafi muni a duniya inda ake kashe aƙalla mutum 60 a kowace rana. Jama'a labarin kenan za mu koma gare ki Khadija.
0: To madalla sai mu ci an gaishe da muntaka a hiwa da ya fassara ya kuma karanto mana labarin kamar yadda kuka saurara. Muhammad Awal Balarabe shine editor da ya tsara shirin sai kuma Hawwa Sama'ila da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku. Akwai Brita Gruna da Claudia Rack wanda su ne suka sarrafa mana na'ura. Akwai sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Kada ku manta za ku iya wato bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta domin a ganin abubuwan da labaran da muke wallafa muku da ma wasu su sauran shirye-shirye. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Allah ya sada mu da alkhairin sa.
1: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.